ng ima. O kao tigi lubik, minya kao tigi lubik. O kao tigi katulaw si mama, minya kao katako si gani. Ananak ko tinno, atatan mulo, o kakatako si gani, piyungit kami. Minya pitiyan ng ima, imaili o katako si gani. Tamakuwa ko, kisim piyungit kami, akaw yumi, kao jityo tisyawit kami. Allah illalum ni, illalum ni Allah mitaw tisyaw ni, Allah kao jityo tisyaw ngitoy, guti mi pingitoy. Tamatumi ngatiya, o kao tisimagalawa nga, kao jimatiya galawato nga, kisiyan ili, sikit ako nangin nama, illa sa kaya katam niyo nga. Illa katalo pag-upi sa kaya kakata. Dahil mali, anitsakulun nila, ila ulaw si mami gama, atatakulong ma, natsatami ni nga ni ay sitilo ko, tapaw nga ila, tapaw nga kangitong mo, tamaw nga ako palo tuwalaw sa niya na, palo, natsiya katalo ko, anitsakulong nga ila yung asin, ay patuwa kalo ko, aso ila nang kiyo ala wala kano, natsiya kalo niyo, anitsakulong ma, dahil makaw yung mamag kami, atatakulong nga ila, nabiyakto sitilo ko, Nibiwakta si Jawala ula lao si Oman. Ani tsakuluga. Asyo ila, nibiwakta lang ako, kutya kajatutya takana mo, ay Allah ko yung makayalo, kiyala ko mago, ananang ata. Tsakukulu ya lao si Manyangay na, ananangay na, pilao si Mangita nga. Tsakukulu ya lao si Mabalay mago, ananang ata. Nibiwakta si Tikkan na kong nilao si Mayo, anulat kulu balay kami. Utile lao si magano natya kalo ne ane siya kalo ko. Dahil malo alo ni biyok to siya si ulo lao si mamma. Dahil malo atata kulo ko natya si utile ko ilaw kata lao si magama at siya lang ala nali ko siya kata lao si magama natya ni akaw mang ito kulo ni chimino ayat to ko. Dahil nung asyo ila akakata ko po yung kata to kulo to yun ni nali gila kata lao si magaki. Ananangani pigasot. Tu nak kaya, tapi saya kata lau semaman. Atau orang mula nak lagi kata lau semaman. Kena cek kulo akka orang itu kulo akka tu kuli asyila. Nibi waktu kata lau semaman, cuma kaya, tapi mesti pama ngah megi. Cuma kata lau semaman, macam no, bayi nana nangan ni pina suatu ni. Tapi macam kita ni kata lau semaman le. Waktu itu kita tu nanti, tapi macam kalau kesi nanti lo. Acho alo ikita kata lausu mangin mata. Anno gacha alo te. Anno gacha kata lausu mangin mata le atiki kata tutu nyatye kului. Maana launi sana jom naktu ya alo ma jonga tai maa sana kasu lausu mangin mi jonga. Tatiya mi. Tai mea kata lausu mangin mata. Oku kata lausu mangin liko kulutta kata ko. Uli li alamilla kulutta kata lausu mangin mata. Natiya mi atiki kata ko. Ammalo alit sa katako tutu ni chatu kulu ni. Tei maa okku yun na tuwalo katalao si majuit. Atchu alo anna waa khattia tutri. Anna waa leo tuktu waa halo katalao si majuit ko oottia ko. Tamai tei maa tau piyum na tutsiau ko loo majuit ko maanna ma. Tei chumanili tei maa. La unikkaa chala kulu jalo ko ma. Tei maa. Atata kulu gaila pikunga aulaale lausi mammi gata tappau naila taikua kiljuviakkuun teikua lo kiljuja angajukkungi mielikkunila haujumattia majakka kuakakkuun teitsimani teima sinnettu lausi mamma sinnettu minenna sohsi ollunga puikokunna kattanyammi jaga sinnettu lausi mamma. Sinnattu lausimagama. Sohuti ollunga sinnattu minaga poiko lausimangitaga kimmissu miittuta. Teema sinnattu lausimagama ila panna kyllä amiltsima johalautillegu naasauti alamni. Naasauti inna alvi tappaani tyi. Takun naaptu kuin tappaka inu makku kangattumiin ngaaptu anna inna. Kyllujakku ku. Aipa

Kaya nga kina tayo nagukuha ko, ana na mininga. Tay ko ago tapa nga to. Ukaw tayo lunga, sinatulaw sa mga ma. Ako ago kaluyo pingit, abani nga to. Ay pata, abani ito tinasaw to ko tingit. Makuwili nga yoy. Tay tapa ko ago, ana makuwili pingit. Kaluyo ko. Kaya si malukuha ko, ana na

So di tan nong ni kalau tu, unu yok isulit niya ro mangat. Dalam nong yok tu ni asya nong ni kalau tu ni isulit kalau nong pan. Ani kalau pan nong kalau isulit ni kalau.

inu maklo jo wakek ale makek iko diminalo a mi mi mi a mi mi mi mi e meglio che te lo sono meta e mat ana iko diminalo kumana khatalo semang imijo tingwa tuta e ma kanu twingatia Kuta kata tutalo, ili tatula tutalo, kuta kata kata lao siya megata. Kuta kata tutalo, ili tatula tutalo. Tema, tigungilut atok tabut, ili tatula kata tukit. Asyula, kuta talakukut. Tana, ataw tikulu ilaniku, ili kata tutalo, ataw naliki tatutalo. Asyula, kumaja wittuakalo kata tutalo, ili tinyo upataw niyo siya lakay gata. Iligin ni tatin na upataw na isa lakay gata. Tiwala pingwa katak palaw sa majukun. Kubiyan ato ni. Kubiyan ang ito. Kubiyan ato nito takatu isa katalaw sa mga ito. Kitito ni. Ano ito ni pingwa katak to ni. Kubiyan ato ina yu akatalaw sa majukun. Pingwa ako siliman. Tamatya din. Nangi ya katak pa yu gulaw may katataw. Nangi ya kakataw tiluta. Amalo kigyutatuta. Uli kutatutalo, isa ko suyatutalo, tamakwa ka lawa yung mata, pingwa ko si, amitsiwa lawa jojo, ukiukun. At siwala ko biya nakatalaw sa mayon. Awyaw lakay mat, upangasaw lakay mat, awyaw lakay mat, ilungwa nga katatwa lawa lakay lupa. Ilungwa katatuta, at siwala ko biya nakatalaw sa mayon, almalo inuwi katatuta. Awyaw kukulong umiatungwa katatuta. Magtuwin niyo niya kuluin. Tiyala ko biya na katalaw sa mayang. Sa tikala ko lumi, umiato mga katatuloy. Tamating mga katatuloy. Amalo, ilong mga katalagay gata. Kalunan mga katagalito talo. Kalunani. Tema, kalunaw yung mga kuluy. Ato ta kanatuin na siya. Ta katalaw sa mayang. Mito kang ito ko lumi. Tema, liubang ningin mga katalaw sa mayang. Maani ang katatungalo. Emailnya kata mak tu mak, nih yang gua keluar api, nak aku ahani kalau gua tu lebih biar kerja keluar api ya. Mak ulat aku nak cuang gua tu ni, iji tahu tu cina itu kalung mati, gua tu tinggal, malu pula lu gua tu ni. Asyiklah, aku nak sing gua tu, kalau kata lau sama mereka mereka kalani. Kosong waktu mungkin mah, aku nak sing waktu kalau waktu mah tak ikut, alia naya kalau sudah kata lawas mama jut, aku nggak kalau lune, aku yang tak. Tapi mah kata lawas mama meju, aku punya nak kata lawas mama ni lah. Tapi aku nunggu kerup tak tinggi jauh kata tu mah, tapi aku kerup bukan siapa yang kata tu minik kerup, tapi nak kerup, malu ilik kerup galia, amalu, nunggu kerup cakap saya lah, tapi aku kerup tak kalau Ango tikulugalo, ilo kulukaila, ila yakut. Malo ay pilikut, tako ila gibata tiko. Tiwala ko biya nakatalaw sa mayo. Say pa kaya katalaw sa mayo nga tako nga maan na kulap to, ika makatatakka, kuya gikatatakka. Kuya li nga kisya ni siyang hito. Tay malo, tay mga la pingo katatakata. Inyuya katalaw sa mga tailan ko, apa kaya kuluya patutatakbani. Ila kamami abi khatta tuchan na tayni uyaqtiluta tayma ini uyaqbilio kasutum maela ulala usma megatta kamma kalale ututa kamma kalale uma yopalo ulama megatta sila kamma kalale utwala ulala usma megatta kamba kala golo mingila sana dugu ini uyaqbigitu na khatta ni atakala wattinilli tuilla tayma ikia takatia gallu pibikittolo Pipi kita kalau kan mengalah kalau nyujak kata ni hati kalau siapa tu nak tak kalau apa? Sunyi oleh ni ini kan ni dalam majuki oleh mak ini kata lawsi mama tak bani kata lawsi mereka kau minyano mesti nak kalah kata ni miki ya kalau mak kau minyano ayu kau minyano anak kalah kamu kata ni anak ya ah kata dia minyano kumia kalah kalau Mani yung katalilaw si Magatala. Asyula, isyo may nakatiya katalilaw si Magata. Baga yaw, niyo siyang itiyakto talo. Ila, ama katakalita. Tapanay yung nilagay kata. Siya ipakaya to katakalita.
malo.

ullakut CBC ukyok taktu pi balle yung aninarak tusip uvanga tobi utak Unataktuk say Canadian Forces kut awlak palerak tilugi kuktik tongmut ilinagarak tarasuk tilugit nunavu nunaringan ni ayoksyo karong mata awlak asuk tilugi pang nagtamigo atukun ni lilaong mata Pivalle yuregiyimi ilaw yu kakluni unik kakluni kanuilu rong mga takot. Unataktuk sakut kanuilu rong nang ningini. At jiging nguru yaktu ni atusungung mat kisea ni takot. Nukkaktang ningit. Sungyugi yung niluni. Kitakutaw tilugu unuk sakut. Unataktuk sakut. Kausu itong mungo valle nasurok tuit. Canadian North Coast. Kangatasuk kungagut ikarung ningaklutig takwa inung ni ikimakatikaklutig lo. Tawo nga operation na nukmut aw lakasuk karak tigdugo agagutamak siw tingin ni takwa Canada mingaklutig unataktuk sakungit inugyaktuaru waklutig Canadian Forces kukanulirun nang ningin ni Nunak joa rima ang mingak tunit sakya katarik tidugo Canada rima amiglo. Tana pivalya yurigi ilaw kataw si maduni kisani tana ting misok itpeak jung mutikiw tinasuk ligaruak tidugo awra yuaru riklo tiglo uy magtukoklo tiglo miti matarung mutikiw tiguro yaklo tiglo. Takwa ikimayuit uka jorak tidlu titana ting misu piung nisang ningan no mitun neli raung mata CBC kutuk sekarau karuang mata apik suku madlutik kisani kiwamayongin naklutik miti mata ring mingaklutik ikarung no tikitun nangari raung mata nagyong nekaklutik kausui

0: tong mot tikit kanra sugluting takot ajiging roro yang ningi ukyok tak tong mit awda ka sukat tang ningi nokkaro taw sungo yut ujriyo jumirqluni operation nanuk kitakko taw tidugo pigang nero garuang mat tema nakini niuvir taw si mayuni utik titi kuyi si marang ming mata ubaruni igit kuyi lutik biluang waktu nunaving miutanu aksuro taw luni tako akwadi cook nguna rakta yut cheese yut kaw doktuit bio kuyo yun ng mata August 3, 2027 mit is tako piyun ng nang nagaktaw si matidugot. Gawa matukakun ni nikini kawi sakto rigi ko o kakto titako at chisi listeria katoy nagakang mago kupikwak duni listeria go merikititiso ngo duni utang nakpagluti sao ning uruti ni akong ukataglutig do kung asilo ito akong nagluni katong nagsakaktot inutok hayt kik inut kik kutu inarlo anak sa kaitut piluang waktut at tang narangon na kaktaw lutik takwa Canadian Food Inspection Agency ko o kaklutik takwa Quebec meat ni uvek sa riyaw sungo yut kisani nunavo mi anya kang nangitur riyik kungit narunek si yumad lutik CBC kutu kisi umakan na kaya ako maraw karawak tutinan ni Chisi ni Uvertaw Sungung mga kisen kiyo mayongin na tutinakin nga suit. Tema tao tako amila rin ng meat ni riyong nakatiyak tutako Chinese ikot ni Uvroti kakbiyo katagtidugi kiyo ni Uvertatuin na kaya karang ninginom tako at Ango nasukat tang nang mi ukyok tak tong mi takirak tu mi pigak sari rarang ming mat amiriyaw yulu akingit akit tukak palang nang nakaktaw lutik takwa kabya siat Martin ngun nakaktaw yu $200 mi niwiktaw ga yu lutigo takwa amingin ni Nathan Kugyak NWT kuni avatilari kuning Sidagagay ko ning aklo nito o kaklo ni takang ano na lakjuang ming aklo ni niyo kakatang ng may asidjak si Jok tuwing nakakang man.
1: Most of us come from China.
0: O kaklo ni China ming aklo si mayuin na paro si mayu tako niyo vakbiyo katak si manak to ni tsoglo tako at amingin ni kisene kinaw yarigin ng mit piunaksanit Tako yung matidugi sukto tako amin. Chay naming akto tako nung kinoya kakjuak tunit. Tus ako magayuk si mayut. Kugiak o kakto ni tako ang unasuktit. Nukkarirok si mayut no wagjuang na pigarok si matidugi. Niyokote kakatang ng mit. O kakto ni nariyong ni kakto ni gut. Tako pigakan na lago maningin ni. Tema tawag takot isituin na tut surat tiriyo aruri raw mata igluk sa riyaw yut pang nagtaw si mayut uksuk tuong mit igluy surat tiktaw ng matago parisikot at jingwa ni sakitit yun nak si lutik ataw siyong ito ni igluk sa riyaw yun isurak tirilaw si mang mata tako at isituin na katak lutik parisikod lo o kakto ti tako igluk riyaw yun Seal Street meet wang nangan ni nagsaw lo ni guno na ringan ni tuksakak tukikotoy nang ni kanoy liog ningin ni kawiyo karaw mga narunak daw yung madlutik takuyo kak si man nagpagok pasanak tumit tuki si umayo mayo kak si mayo uksok tong mot o kara kuyo si mayo parisik kuno Udako, here's the regional news. Soldiers on their way to the Canadian Forces signature High Arctic Military Training Exercise were among those stranded in the Nunavut Hamlet. When their flight didn't go according to plan, the CBC's Artie Sarkisian

kau ino kati ibine o kati ngani taku ge o ve amaru ibine a kunga ni pui go go ne ri tuku te maangu yuku tana ingi o shi rea si mai nga malu CBC kuni ngā tu Mary Powder o kakati ki kuna sira o mago I pasha tana di kanuitu tamanga o kakati ki rao tanga nāra kei nara

0: Nakom me kuyanak pasong nakakit takwa ingyo silio katak tati kanutigit ingyo silio palayal sima vigi takwa. Nuta takwa nuta ingyo silio tati.
1: Iya api nuta yuput. Sakum kamapun nuta yuput. Nakanyeka nasyet keka maksud minunusanaka.
0: Kanutigit tamana ingyo silio palayal sima vigi.
1: Ana nga ako na soktak tuwok, ako na sonok, hindi na sonok, inunin nito anong gawok.
0: Ana na nivit, ilikatak si magavit, mikiyunin nivit. Daan na ingyo siliotate, kisumi ingyakpit.
1: Yeah, ana na nga to sa, so, patutuan na po. Ana na nga, tas ako naksoktak to yuan nang mikuwa ana naman nawa iduan ito nga diya mo tas ako naksoktak po ako naksoktak tingin ni tuan nang mikuwa ama ako naksoktak tingin akong mikuwa na iduan ito nga tas po ako yaktok po nga na nga ako naksoktak patetok ama sakumok si ti mikuwa tama pero nga tuan nang mikuwa tas namin sakumok si ti susaslo nga namin sa nasusaslo nga kasi Oksing iwan nang mikuslungo, tawa at tasumasagot fiya trawa niyo kayo kaklunga at sakum loksitibo nga namin sa nanig. Namin yung kamangani ang misasag ka ang misung.
0: Tawa ni, kinatuson na kalagi lopyo, kalasimit ingat dilugo inutito.
1: Tusang mga mukpasang mikusag ka, kumod tasami, to kayak gusto tingin mikusag ka. So na din Marina kasi yung New York sabi daw ni Nami na Kotsman takwa Julia Barkins kasi takwa ito sa mga mukha ni Kuwaka set na good
0: tama ko ingyo sila yung tati kiso may ingyapit
1: sa kumok si Tidak kamaksi kasi si Ursi namin tasi ka Pero niya kado si Yusuf Park na minasanaka si Yusuf Kinnet Kanok. So, napit si Nikuso ni Makaduni Kanok. Tukang nakakusip karuwakso ni. So, kasi ko nakakusip karuwakso ni. Tukang nakakusip karuwakso ni. Masa ko siya nakakusaka ni. Kasi nga tinawa Kinnet. So, may manasi siya ni. Uff, tama ko yung suwakso ni. Taata, ma asam ni ko ni gusto ni asam ni ko kasin ni suni ina ko ni sakak suni buyok sin na nango kasi ni na bitak suni pinya ko susuro suni suni tinis sa ko suni suni ni tinis sin na suni pare ko suni yeah kasi ni tumu
0: pinya ko yung ano ko ba sa pagkuta na no tango mayngyo silote ko yan nami
1: ko yan ni siro
2: Tana karasi miotoyo malu folk okakatekaronga CBC kuninga to mirror powder koyanami temali ingyo siya si makannyotengani malu naarekenero mita keynote atakakto

0: lakut. CBC ukiok taktu pibale yang ane narap tisik bangatobi utak. Nunat selmi gavamakungit. Atur ko yisi mayu mabutakwad. Yalong naif mo au dak padle yut. Kirutiliriyo yak toktuni toavir naktungit kutik. Takwa asitir se ko yiluti. Kirutiliri bingani. Tana atur ko yisi mayu takwad. Tuyong mebiu gayak tut. Ini kik sakta kau kata ruang mat. Yalong naif mit. Kavamakut. Takut inugia ruang ningini tiki katang ningini pasagil luniung nunavumi kitang miuning aktut yellow knife mu audaga yuktut aner pindak lutiki utilriyao yaktok lutiglung Fred Peterson ikaluktut tangmin marigaruktiu yok nunavumi.
1: But if we could offer more services here.
0: Okaklone at Pitra katarota atas yung ito ni tamani nuna Victor si mayangin ni yellow knife mo out da katartut out daru katagun nerjo mega yaktu teme kuta tamani ini katya katta lukta katyangin na takisiani anak si uta katyangin lutaru teme tidugo takot ikaruktu tiang mit tikibyo katta gayugun na siga yaktun. Tak tu yang mewik saking nang mit nereugia o yok siti peri mig limang miglo utu peri limang miglo nunat takut kawamakungit o kaklutik takut atu inaw titi nasung nang mit kanok toro ya karok tok anak bilya kasuk tuno tikip balya yun tema tok. Utak titinang mi, igit titinang mi lukiak, nakini tuksagak tawarak tut, nunaving mi utano pilawang wak tut, kowa tekuk, dakwa chisingit, kaulog naksauningit, dan nasurong na raktaw bingat August 3, 2027 ngutid lugo, nukak titaw yung masimangman. Gavamatokakut ni kilirin ng mikawi sakturigi kung iukakpukta ko at chisingit kupirwag dukatwin na kakang mata listeria mit listeria itako at mirikititisong ulutian utang nakpaglutig do sauning ulutig na kung ukataglutig do kung asaglu kataglutig do kitong aksari inutokay do anak saray tulo at ang narang mit lutig do ko Canadian food.

0: Toby just ran back into the studio to bring us the latest international news in Inititu.
1: Ulakut tapatakon unakdrami pivaleyut Ukrainian muta mit angayokakto ang Vladimir Zelensky pag naksimarang makanada mo ni Ruyo Matilugo kama makuning ang itumit to saksimayokakto mit o kakpokta na Zelensky tikibingan tikitwin na kakakto Norway mit angayokka nga King Harold iluvektaw ka nagsimatidlugod pingayuan ni tana tusaksimayo o kaksimadlunit daw Zelensky at daw siyong itumit nuna aviktok simayangan no nilu katang na ang nakaktaw luni King Ulek pa ang mi Canada mo nilu rauk doktisipiriyo tidlugod Halifax mo araw kakluni tana isu rin na suklo niyo Russia mingak tut tikitwin na katarong ni ngano. Dima daw Prime Minister Sivuriktok Dravo Mark Carney o kakpok Vladimir Putin tikin nikpat tisipirimitako G20 katimatidlugid Miami mut o kakumayok Russia miutang mit ang ayok kakjoangan ni Ukraine mi anigit. Sivuriktok joa kiyo makatarong matakot unikak tau yun Amerika kut sivuriktok joa nga Donald Trump. Tikititi yung matuin na rekang ningan no Putin mut takot silak joang mit sivuriktingit tikipaletid lugit. Taan na marikpok takot Trump kut kigak duyingit Russia mit kinaw yadirikong itikisimarok tidlugit minister ngit G20 finance takwa kinaw yadirin ng mi minister ngit katimatidlugit North Carolina mit Putin ukaw siyo katak simarok mata nagtiguyaw mayo matidlugot titikaw si takslutik no nakjari mami pirayang ng mit ikaktuy na aktidlugit daw van Ukraine mit unatakjok titidok tidlugin. Tema daw Canada mi awraw tilirin ng mi minister nga tuksararak po takwat ukaw si usaraw tut pang nagtidlugit 100 ngin ni ungata ni takwat nutang ni nunakurutikuta ni sana yung makatak tidlugit tamani Canada mit takwa via rail kut angilang mit akilakswi na ang nakaktaw luni kawi mayaw yun ni Stephen McKinnon ukaw sirilang magut pivaldeo yuligi ikutigut sivuriktik joa Mark Carney ukaw sa karok tidlugut $4 billion may piligi akang na ang nagak tidlugit Thunder Bay mit takwa kanayak takon naksiluti 700 ngayot McKinnon ukaklo ni takwa tuksakak tao yut tay mga ni ako ni aruk tuksakak tao si marang mat ako ni luagaro kiyo mayaw tay narakso ni tema daw si Vuriktok Joa Mark Carney narunak silik po kikaktwe yun atong mit Scott Jones Canada limang mit ako kakasaw yarigin ng mit at ang naktay lima yurigin kuning akto mit ang ayok kango narang mat Jones inangyak sinarik tuknok kanga narik tumi Caroline Xavier mit takot pivalde yuri ikunno narunek tuli ikunni at ang nakte lima yuri ikunni ngartumi tamatwe na reakakto nga Communication Security Establishment. Takot katutik katigik tut katik suisungo yun no naktwa rimaming ngartuni kanwilyo sungo yun iglo sapunya sungo tuni Canada mit takot kakasaw yakut tiglika sukatak ningin ni Glug takot kakasaw yat java karuklutig. Tan ang ayok kakayaw roktok Shared Services Canada kunit CSE kun Canadian Center for Cybersecurity mi awda tiyo roktok 2018 mi piyak lugo 2021 mo. Tema daw Trump kigaktuyingi o karukpok takwa piliraki nasuktangit pinaswako sing

0: ni makung ni pang nak padia dong ming mata ta kuning ngapi usau tigi au yu ni ang maruki koi rau ang maruki koi si ma tilugut ta ko apilgari au ni ak tut ikak tuk tau viks ikak tuk gaksa titau si ma nasu si marang mata ta ko at inigi au rok tut kanwe lor veo si maniko ningit sakya kon ner titaw ner ningan no Washington mit tan sanaw gak angiktaw si mani lere lortok takunung a Commission of Fine Arts kunni tako a Commissioner kutuk ang America kut si burik tiktuangan ni nerwaktaw rok si mayut. King ulak parmit Ulumi Canada rima mi tako ikana yari yao yut kanwi linga rung ningan ni sakititaw na rung mat. Statistics Canada kut sakititit na rung mi yut tako ikana yak turigin ng mi apik soktaw katarok tu ni August yu tidugut. Tako aglo kimikunak taw tidugit ikana yak tit unok si vali rung magung. Ruders pong on narakta yut takko at kinaw yirin ng mit na raw tasung yut ikanayak titiyit. Narunak sila oktut 15,000 nit ikanayak takto ikanayak titakto raw mata. Kuvesu tigiyaw garak titugo July mit tana tungay ligi twin ng mago 75,000 nit ikanayak takto titugin. Tagbatako no nakchuang mi pivalleyut.
1: Gracias, merci, denke, xiexie, shukran, nakome, thank you, Toby. Time now for some music.

ulakot. CBC ukyok takdu pivalde yungan inarak dusip. Nga tobi utak. Unataktuk sa Canadian Forces mingak tut ukyok taktung mik kuktik tung mga valle na suksimang mata ayokon na sa reaktor luting. Ayok siyok kaluting nunaring ni takwa pang nagtaw yuk marigun na liluting. Pivalde yuriri imit ilaw yuk karong makanwiling ang mga unikak lunitakot. Unataktuk sa it awlaguro yakatak si mang mata Aku tingit adjing ngeru yak tuni ilan kutiki uti bakluting kita kota tilugu unuk sakku una taktuk se tikit kausu itula gasurong mata Canadian North Dakota kwa kikutu inagne iki matiti yun nak tilugit ikarung ninga luting Aw lakatakak tilugit ako at hamarakong ini tawunga operation nanuk mo Aurati akto kasuk tidugi aga ko ta maksiu tingin ni Canada mingak tut una taktuk sangit inugi akto aru vak tidugi Tako Canadian Forces ko kanui lirun nang ningin ni ukiok taktuk mi karak tidugi Canada rima milu nunak tuang mingak tu ni lusak kayak titaw katak tidugi Tana pivalde yurigi ilaw luni Tana Ting miso nga ikpeak dung mo tikiw tinasuk karak tilugu auraguru yari rauk si mang matatako ikimayut nangyarak lutik. Miti mataring mo aulanga di rauk lutik tako ikimayut ukaw jo lutik tako ting miso lurao kang ningin ni. CBC kuting misok turugi kuni apakso kasurao karuang mata miti mata ring mu tikit karuak tilugi karung no utuga karirong mata nirung ne kaklu tik kausu itong mitikit kan nero madluting tako at adjiging eguro yaktuni Canada rima mit kimigo na kluti ukyok taktong mit nukakotaw kataktun ujang naksing mata operation nanuk kitakotaw tilugo pigyang nero karuang mata Nekini utak titi ng miglukia, ihiti ng miglukia, nunaving mi utano pilo ang wak tuksirak daw rang mat. Koa te kukut, chisingin ni kaulong naksangit, dakot surong nang ninga ulungan no August 3, 2027 mo titirak si maluni. Gavamato kakut, kawisak tingit, nekini ukak si malutik chisit. Kupigwak tukak si Madrin na rakang mata Listeria migo Listeria meri kuditiso ng uluti utang naktiti bakluti sauning ngo bakluti na akong waktiti bakluti kung asok lurik bakluti kitong magsarit inutok hay luki kutuin na it anak sa kay tulu at ang naktumid langon na raktaw lutin Canadian Food Inspection Agency kuk O kakto tita ko cheese it Quebec mi ko New Vex sa kayo sungong mat Kisani no na vuming akto Ania kang nangituro kiyik kungit Naranayak sila o riglo tita CBC kutukisigik

0: inuyom niya tukulurang matin na taso mga unikaw sa kakto ano ito ni ano kay ipigo sa katang mga tusang nagayakang mga o kami mga gatya baro ilin niya ako tao yung lakit na ni atok tao katang ng mat sugusang nung inunulo nitira kay laki
1: ay atos

0: Atavsın beni kulağında kayak koyun ettiğine. Açıgın etti var onu. Soğuzi makkotturdu. Kubeye yakalmadı. Açıgın ettiğine. Tüsamlığı yakalıydı. Ne kulağısı kayak koyun. Soğuzi kanu ettiğine. Suri yoni tu samne go sukpa, kue datana tu ni tu samne go sukpa, unika tu ani tu samne go sukpa, unika tu inna ni tu samne go sukpa, makua ngom mata ajingi ni tu arwe o kari magare o katak tabo, atau sumi ni roa ngom naga yakong itu ngat.
1: Aoyo e aoyo. Uke sangu yu tabani. Mukari maga ni sakke tittini adam migasi. Idangani atau sumni. Nereugi na pari ya kapi.
0: Takwa o kau se ra ta ta ka o ke aksa sakin ne amata amata ta na o ke aksa tin dogo Halloween musung umat ilan no ardo semana usung umat tanata o kali maga re ag lau ta buni o Christopher lo tu tak ju koi de tanak tu lo ni tu nga ve ka tu ni unika tin ni ayaga ne o ila ayaga usiu mixanu unika nga yo atua te ana pa leme o Halloween mo taku yo yo manna pa te ya bu tu tak ju amma tanata no tango mio manika ituksa job titiratta nga ukari tanna pidagisti mayo ila pidagito unika tu inaungito ukari mixano nga yuni edito yuna tuni titiratta simayo tanata benny bananasaurus rex unika inekonaktu mio Benny banana ni mama sama banana saurus rex lokto teko kigupe te sumane alo kita hakke bini te me tu me kobe anatu doni Sarah Beth Holden inukti tu mitto gara ukari maga de avese manyanga mitto gara pinga yugi lokto ni ukari maga de avese mamiyanga uvatinu akpio ye mama gyakka ammata umeammi sinitto ila imaani sinitto unikkaan ummi jo. Amma sinin nassi jo, Sephora Merns, amma Jeremy Debecki utta ukari maagari avine. Anna taan ami summata sakin jahtun.
1: Kuveanatti akku tamakkua ukari maagari kudui inutti tuunga jui sakki paddea titta kattavasiu. Nilliu takakkanne rumagubi Luis atuinnavu.
0: Ukari mage atwina ruara se mangin matare inukti to to pirosa tilunga sakina sokatta gatta sogusum khanuitu twinna no kubegi yo yum naktumi ukari mangna to ino somo atto lagin mat ukausa pollo tu sakta ukatta ga khamman ukari maga tigo takwa sakina sokatta tabo khanuitu twinna no ila kikku twinna no Kubeagi ya kaktu no ajigin itu ni ukari mata kata kulugi. Amma ro kau sepo anu mama tu saku yang itu garu anu inu titu lo ukarun nang itu garu anu tu saya rimat ganga ili tau yang nang mimat ukarun ni saya gak kamat. Naran niko utoran niko lo tamakwa ukari mage atu te katya ron namata ilinne abimme te meining ano atu ti nasutun ni sana kattaktu
1: koyen nami Luis pivi kaun nakoga bi ullangu yo ammaru koye dittappu takwa ukari maga pi sakki te kattawasi yo
0: koyen nami tal tami ullo katya mere bute
1: ikuroa Tana Luis Flaherty auratti jo katoyo tabbani Inhabit Media nara kennattavu huyennami tusavan nää kenne rommitaa.

ullakut. CBC ukiap takdo pibalay yung anina elektrisit. Uwang atobi utak. Nunatiang mi gawa makungi narunak si yumavut. Tawani kitang miutanit. Awlakat taktut. Anak bilak tidlugito yung mi viksangit. Biluang waktut. Kikutilagayaw si mayut. Takking ni makung ni iniksak takatya katudyang iman. Kingulak pangmi narunak si tidlugit kitang miutait. Kabamakungin ni asiagot pangnaw tigiyaw na tunit akik sisimakuyin mata. Nunavumi kabamakungin okak si malutitakot. Akamamayana nunatya kabamakungin okak si mayutakot. Tikikatakot inugyak si valetrin naktidugito yung mabigiyaw sunguyo tatapalya si manangmat. Takot awang naktudaringit tut kikutidugiyaw vik. Kaktuit asidjak si kuying mata kakugo kikutiligiyaw kanak ng mga Fred Peterson ikaruktut ang marigaruk tiyo yuk okaksuni inugyak tut kitang mutate yellow knife mo kikutiligiyaw yak tusungung mata takwa kingudak pang minarunak sinang mit aksurong naktuk siyok titisimang mata takunung nga awlaga kaktunun okaksuni Akik suya ka kasungo yugod ikanayak bitin no ilagig tutugulo o kausa kakataglo tak kanulong nang natinit no kaktitaw ka lakang at narunak taulo tak isumagsak suya ka risungo yugod kakugulo akik taw kanagayang mga narunak paglune ay dakim nik Porter uksok tong miutak aw lagayuk tong yellow knife mo anak bilak suni ukak suni iniksak kiksak takang naranga nunavo mi kavamakungit aksuro takas luang mata at piyit takak tau yagiri ukiok tak tong miut ukak suni kaw yuma yukso yuinaw yuguluk tat ukiok tak tong mo aw lagun naktut inugiagut jiluaga ngatakuyaw yagiri at awsang miluk tamit Nunavu mo aw lagya kaluang matagawa magkut iglokotingin ni lukya anak siyo tikut iglokotingin ni lukya inik sa karaw kaglutik takwa inik sali takuyaw katakon naksiluting Nunatang mi gawa magkungi okakpok takwa narunak sinang mit niriyugiyaw yok siti pirili maamiglu utu pirili maamiglu tatakatang nang ninginit takwa kingulak pang mit sibuliw disimanak tut anak bila kasuktunit aksuko takaraktun Nakini utak titikuyi si marang ming matapilwang waktu nunabing miutanit kuwarikuk chisingit Takwa tsugong nang nakaktaw tidugo August 3, 2027 mo't utak tukuyaw si mang mata. Kavamatok akut na kinikaw isak turigi kung iokak tutakwa si si kupigwak to katrin na kakang mata listeria mit. Listeria merikititiso ngulluti utang narikpagluti. Sauning ngulluti na kung katakluti kung asaglulagluti luk. Kitong nagsari inutukay lo anak sa kay tulo at ang naramit na kaktaw lutik. Canadian Food Inspection Agency ko o kaktutita ko cheese eat. Quebec meat niuwek sa kayo sunguyot kisya ninunabong may anak ang nangituri kungit narunak sigil lutit taok. CBC ko tukisigya kanila o karoang mata ko sisi na niuwek taw sungung mga kiumayongin naklutik. Amilirisung uyut niriyong nakatirik tutakwa Chinese sikut niyo wikatang ningit akiturak titiyon natuin nakakang mat amilirisung uyu ukiyok taktong mit pigera akong naksilang matakiyurak tumit

0: tunga sa inyo giti, tapo na tausun niyo inigibag tangagot o karakang naurang metilugo tapo ni iksibara kibugot o kakti Karen Pikuyak tapo ni katigilugo 1 mingarak tilugo 3 mga kasungningan ni tunga sa ina sugpugo iliksin ni kisutuin na tiyang mig o kausang miglunit pekusang milunit tukisiyumat nakatang ma namulo apakayakarik sa narunakuro yarak paklo ni temay tuninganot tapo na kating nga katigay yung mabasi o varo ni o kaujige ako magusito kasi yaw roa katak si mangitumik kanutuin natyak tapo na katakuro yakon nakto si o karotit tamang may magpingayot naging nga karo ako vit kinaw karo ako vit to saksa o katakon nak si mayo si tapo na si BC ukyok takto na raw tsaka bingagon akikang itiak to una o karo 1-888-896-4135 o parunit tamani ikarungin na kabilo ni 9796151 dung asuk titibugod iliksin nit to sakat ako mabugod ilin na kanyo yung makigluta kay tapanin nitin ni unuk sa oyo dung asuk tiyakiti
1: o kakumang mayo nga kakinilikyan ko kantuki kang mata tunil tunni yung ito tunni luka kini luka nuk luki atuki kakpa kao yi magayak si magarawak luki ati ilin na ako tina kanutu na o kao siksang niglo ni o kako magusa apik ko tiksas tini kiyo makataw tigo to ilin na kataw tigo to nambang na ako ingay Karen
2: itiak tayman na tiyak taman na to ukwa kay kina may ito na tunni he
1: tunni
2: timi mi tui kai ka kini teman nakau ko ngai
1: ni ngokko
2: teman nakau yima yume kiu yo yun nak tu ko kau yima gimme ka kita makko kanu tui na tia ka ape ko tik sa ka ko se tama ona ape ko kuyok kiu yivo te kiu nak tu aruk kanu tui na lo edit te magovit Apekote kalute. Ilin ni aktiti yun naktut. Narak to kakon nang mayok. Okara katakiti. Okara uti itamang may atung itut. Siwan akon nati aktu si tunga suktiti yugut. Ulutu inay niyong mat. Nukangan na uragin lo nilo na nagkadja urakpat. Utak kinitin ni itusang nakan nang nakatang.

0: pechamani nehumumi utolochimadama. Pigum nikuhumanerumumi. Tamari nakangati lumakia. Nehumumi takoino hotika. Naila namana lachmanginak. Takuhumani utilui. Mermaid me. Nehumumi. Tininingani. Namana yuminama. Tamari. Ino hotika nehumumi. Takuhumani. Mermaid me. Uyahao. Ramani tilugu. Ulipale alitri. Ulipale atilugu. In tamari. Namana yuminak. Takuari. Nehumumi utai. Takurochimayo. Mermaid me. Tamari apekutika. Kinaku. Takurochimakivat. Mermaid me. Tana apekutika. Nakumi.
1: Kayana me kutu.
0: Ilali.
1: Kutu kiyo yunaktok. Narak tumit. Taman na tiapikatakusi. Narak tunit kiyo katagun ng nertut. 1-888-896-4135 and mother 979-6151. Ugwa iglumi ukaroti ukarote kaktiluta. Aki kakatang itu ilak. Unga siktu mo ukara yun nang itu ukara yun nagarok siglu ilangi. Aki kakatarong mata ihigli ukarote karangno katak tuin nagasaro rakata. Aki kangi kerapa, aki kakarapa, aki laksa mang malita na o karote. Kano ilo ako kung nagtugarwa. 1-888-896-4135-979-6151. Ilangi suri iglumin ni o karote kaktugarwa o karote karangni. Ilangi atong itugarwa. Mana rotok likisiani. Pitakaga yugun ni ma angin kami ni ukaraw takakto. Iyuk kaping waktu tunga suge.
2: Ato ina bunga.
1: Ato ina rakto.
2: Pija kaya to jo wala yung mapat ko to ako matunga. Inyo kanok. Inyo sila kinong mugal at tumingil na kumakano yung nila.
1: Itiya.
2: Tama nga, nung tinikamak sa dami, nilikay na sila mga. Ito sa agaw ko nga, nilikot sa dakay ng ito nga. Ukala doon kakpalingan na kamakay na kasi ako nga. Isamat sa tuwin na katama. Sumani, pero kakpalingan ito ta, ang adukha ko daw, doalo kata si mga nata, ang adukha atin yun. Pero sa editin yun. Ananatin o tatatin yun. Sa alak katahak tuzak, kadak tuzak, simagatalo. Pero pali at ilota. Katang mo tiingot sa tala, bitok simagata simanginata. Yuzak simanginata. Tamat sa minanil, yuta ka kumadong at yuzo ka kung napalukan, ito na nga. Nili kumadipalong katang matamat sa minanil, nili yuta ka kain na kumadong. Mana, Mano lakto. Ino sa siti si mama. Ino to ina ni tigot. Tiyosak a siti si madapalaw man. Ina ulumi. Katang mo tigin ng waluan. Abit to si masyokalaw lang matalaw malo. Kitong nga yun. Sa alat sa suong kunay suti. Ang adok kami ni ino. Ang adok sinik. Taman na utak pali ako nagtuwala man. Pero sa kakata si Madok, utak ang nangin nakaluang man. Kanwili ulo takiyak, kanwili ulo tikiyak. Tamag ko at tiniyo wala ina ang adok ko nang matigo may akto. Katuti katigilok pali ako nagtut. Ilag. Watu kalau saya sih ina kaki yang mitekka, mitekka loh sebut kisah ni hanuk tu pal hanuk tu tu palo berlewat tak angat cecut cecut

0: ke seni takoy yagang ama kanutu ke kang mga kaunga ro titirak si may uvaran ni urang itigo tadlong itigo kanutu ke kang mga tukisi yung masuri yak ka wangida taks mi nga atak ko tsakak si nga odluku ilak ka tagpaw ko si kuyan nami ilik silo
1: kuyan nami glo Irene kiyo yakun nang
0: yeah
1: tana kiyo yaw kasi ujaw na akibong Unari ay Thomas, Tommy, Kwak Tangmin, Dunga Sugit.
2: Yagla, good afternoon. Isa ba yung hata may yagam na o mga magpwede nga yung nakakalala nga mga Tommy Joseph Ahmed o mga Kwak Tangmin. Magpwede nga yung nakakalala nga mga tatawa na kailan ng mga binyolok sa mga atatot siya kukulo. Nung nakasulok sa mga tayo ng 1988 mutilo ko atatot siya kukulan siya kukulo ikayok silok sa mga tikino ya kasahan nung nakasusip yolo at tatak pa ngayon dito ako nag-tweet at iliyotin yung takpa ngayon yung nakasusimagat at siya ko wala na at siya ko wala at iliyotin yung dito ako nag-tweet nung nakasusimagat yung mga takpa ngayon inwi sukuto si Malut siya matay niyo singin o matingin tabu na ako sa simagat tabu na ako sa maliwalawat makipikon na ikayok na umakalok na mo nung nakasok sa maliwalawat pa ngayon di na ako chorok sa matita makipikon na 200,000 walang nung nakasok sa maliwalawat ipayo nakilit sa diyo si mang ni matabo tabo ni chuta nuna wasok chuta okay si yakto alilo itchigo walato alilo tay meto si mati si matching matabo ni tapangay ni kino sa honak kaya nuna kasusi maulim matapangay ni at ni nuwatsi alugit sukuta si malut si amatinyo si ni ilan yung ito wala anan siya malo taat siya malo kilo tiyo nimi utok tito kunak tiyo makipikun sa ato daan no sunilo ay pangalo ay panga uglo tamay si mga tiyo na kita uito ako ma isi mga sito ako sa hatta ko ma ulit ang mga pinaglulok si Mayaro at tayo na pinasuwa ni Aliyar si Mayaro ni anak to din ni 20 years wala ni pinasuwa si Matsunga pinaglulok si Mayaro at tayo ilan yung ito wala ay kumalalam ay para sukuto si Malut siya mapitahawin na ma inaan yung ito ko lo o matulutuwa lo nilo ma pinukla si Mayuara at puto ako sa niya ni Taman Hoktan ikayo ko umakalok to ma taman na ito ma taan yus pa na ito ma kung so cho niyo to ho nakumik tamang na kayong mat...
1: O yan na may ukala sa akin. Una daw, king ang net pitsi ulak palok.
3: Ayun, nakumik. Apakuti. Ukala daw wala matakiw daw kumadulo. Tayo may tulong mata. wangali.

0: se mo gyda dwi'n neti a gwrt dwi'n na gan eich sôl o mi a beth cwrt eich ag ein nodw eisiau mo gyda dwi'n neti a gwrt li nid le gas o wakt yma tamako a na mo gyw tingin ni tawa ni mi utito o mo siw tingin nama kita tahu dengan ini. 1961 ini unik orang. Time leok dengan kesulit. Nona lekala mukutaz sotalo hidup doa. Kim mereka mencari orang. Isi mereka tak kuli yang utai naulak tu mana ambalo perok peliat sedih. Isi mga gajak kuli nilito na lang nga dung tamak ko kikuli man tinakuto na kudalak tuwit piyakang minun awlat awlang ata tayo may turong minatali ang isokang wala dung minata soko siyo tsuta tamako ang isok ka kakatalak tuwit piyakang mene pidyo tauro ko gaki tamako piyakapit ang isok ka usak tukuloso ang mata tukusibali alak sutit tau ang isok ka usiso ang mata naalat tau tuin nalinit tamako anak ko gudaw runo pidyo tau do ko gakti taman na tayo may dutaw dang ako daka tayo na kang eksuro ang mga halakatakto isumatakad lat sa utigit sa tamatok sa tamak to alaw mo yung nalunad dang ito tamak mo yung kasi ni pidyo tau do ko nakataman na ang iyo kang utitsinin piyak kanik pidyo tau do ko naka isi magkita tuyin na siya ko ingo do kdurak sunilo sulit do kdurak sunilo aura tau ni piyak kano ang ito kang utitsilini piyak kapalya kami tayo ma stabo nga to na ang ito kang kumalutro piyak ako namin ang mininig piyak ako ni nga nuno ping day jutaw ko hatak takataman na ang ito kang ulinin ang ito kang ito alulog talipe ok palihat sa taso ko siyo kata tagata at kuka na nagkuka inuna ako niya nga ti katangutik ka naso tinagilduking ang mayong ugamakim na ang mayong utilawit tinubiga siya nga wala kalawak to nga katangutik ka ni atanak siyo kaulo nga at anak siyo kakiyawat tiyo anak ko wot at hatak ko wot tayo ma inusit siya kiti mo naksamuli pekak ikasawak ti tao rukata taman napidyo tao rukat ko tamatot sa runga na kami tikak sa utitaw ko takama isa magigaw tamak ma isa magigaw ko walang itaka tamak turang ikuma isa matak sa utitsebang nakumingay
1: ay ila ko yan namig tapuna sa kabit ko yan namig tamang okara si mang mayok joana si ako marik tunga sugi
2: ay udluk ko awi anyo sumarang sa kanyang tuwaro. Ayan eh.

0: F1. Mit dem Matering mir auch gerade sind wir ja auch mal Seiles, Tunga zu gehen.
1: Hallo, ja, ich bin mal Tunga zu Punga. Ich bin ja kein Tunga zu tun nach Tunga. Aber ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich early in the morning hours, inyuk titok-tok. 1 hour, 20 o'clock, koya katama. Asimin, 7 to 8, and then, naima, lukangak tayo, inyuk tituri tayo, nakastakalit. Ikwato, inyuk titok, minnaro katara ulit to. Say, paminay mo sa ulo. Rest of the day, kadunay, katak namin yun, si kadunay, dunay. Kaduna kay inyo kitok tuning at sa katakarami matay. Amen. Kayo mga ito. Isimagsak sa ako tig sa tao. Inyo kitong in nakatako sa tao. Amato, weekends ko tayo na nilya so, nilya yung naging matao. Iso kay mga kanayo kisara mo akawasi. Tanyo na kay weekends. Yung vector, sima yung naging manay, one of you guys. I would 7 days a week, haha, after this, just joking. Kung apagit, take out of, kung yung nakakayakirta, especially weekends, Sunday, Saturday and Sunday, early morning hours. Inyukitungin na ako katarang matulitik ko, sige, weekdays daw, tayo man na doctor siya. Something to think about. Kaya na may, tayo man, bye.
0: Kaya na may. Tana pinasawa siya nung wani o kalakte o katarotok. Pivalaya yung yung arang ni ngannot o kalakte may kinaktugot takikasag nut ikaw may o katarotugarwak. Ay ta kingang ni o kara yutunga sugi.
2: Yeah. Okay, mati namin yung kaya ma ano yung kausap si Tiara matay kaya kay test si Tiara matay ano yung kaya jowling ito sa nilak si Ti ama ano yung tao gumay na si Sue ama kaya kaut si Ti like 1 year old like wala ko lang katilaw ni ilang yung suga daw si Sue matay. Ana ngando. Tel ma suga jalo gita kau at suara mai. Suga ringo meona lagi ngap talo gita kau. Tegal na lagi ngap talo gila meu. Tugu ni palas takutan na piaga. Ano fast yung tele ni? Ano suara ni ni na ngan de fast yung tele malo matapiaga. Fast yung tao lang yung anak si Madrapi isumapin eh. Dahil na tusat siya na tuza pala si Mami Lu ilinyari mo katalaw si Mama Taliw at siya ako 1970s Reverend Azubat Tuizi classmates mo katalaw si Mama Taliw each classroom. Azrak Tuzi, we had a mahatak city about Jesus and God. I'm a pin with Tunit Chano, I'm a pin with Tunit Chano. Tunit of Hamid Chair, Clag and South Chair Magalapalai in Tamana. I'm a Tusan will look at the Tabu kids. Tusan Ramo Uparoana Zako Jawin Naloamo. Kano, tu sa loob mo, ang isang kanin ni, ay, bauti do alam ni. Ang maluang na sa ako, jowling ni. Kato. Duwapin mo lang matay da. Nalulak talo gama, buhat siya, gumakay na kalawak to nga, ukagalatoy na to nga. Bye.
0: Kuya na may ay ta.
2: Yeah.
0: Bye. Akiro kilakti kimirume okara yutunga suge.
3: Kolo ko din na may

0: Aruami o karasi mai o ka mai ko singo ge tunga suge.
1: Hello, tu sa kucha bunga.
2: Tu sa kucha yut.
1: Okay, ki am uwa mai ko. Kishum ke ahuna kau hama. Angai ku sa lesna sa kawa ang lakatiro juanasi. Take any cutting check cause the crying in me. Can look to what it's

0: kuyan naming usapo aren ay usapo tamane no na mitiluta suri taman taman tamane tiluta go atanan kailan mitim kawili mga kartita at sumatiyak tuwa lugata surlo go tatakoy yoko tarir so arawi imapin mi ulik si maningan tugo tema tema go pekoy yoko kawili matitaw luta yung taas niya tana kawili matitaw ni maiklo tiyo tabago ulo mamigo kuyan na mga karo ino ilangi tema go titugo isumagaya ulit daw katoktuan yung matakizang mitimo ayaw kanitimo ang ayokaso mo ukawasong na tema nara katako yildo ni tukasima ko yildo ni tema tako ino igu guti mi tayo yung la piyo alam tayo yung mga karaso ni guti uto pinaswako kami yung tema iji tago saan ane tako yung nasakulo tago tapo pinyami ko ini tau to katapo pinaswakti ama ukawasiti awal mito sa kami nakamito sakti tau to tago iki ako tiksasawa kayo mi tapo ulume yung tanat makita makita tao kulo mago makita si mayuaro ni ane tao kawit si malakako ini usiti ko nga ko tau to nga katako yun ni tayo matau to kung nasa tau to kung nasa tau yung nasa nakata sunaw in na ako at takulit takulit ay nasa tigo piyo milyo piyo ngiti milyo kawa yung matatawag sa ta kuya na may usak po alay na inyo katigig tigo anak sa tatawag sa mga ta kuya na may nikagiyaw lutaro nagligay sa po si inyo katay niyo kaya tapo taksa sa namin sila malimato sa ayo rutan ang matusaw tila kayo sa kuya na may tasibigan ako kakumalo tusa ko minaktuwa ng matainig tito takiyo tinaw kalakaraw matatukisin ay nakta tito kuya na may
1: kuya na may
2: Tiba hati tahu kata mulia tinggi kemudian tunggu. Ayat literi mengeluar juga mu am termang keluar juga. Nada tikusu sama upang ni dengan pikir tinggi dulu. Kisah ini tahu lagi sama. Ohar lagi matai kami. Ohar lima hati kita semua itu tanya. Kau di mana siapa sih di sini dengan ini. Oh seno pokok ni. Tiada cakap yang ni dengan kisah ini. Chano hadirat sila nalaw de hadirat tatawasin ng ni hanlo na ni at yung ito ni imaisin mo si manok na yung gulo tukisin akta ni nilaro mo yung harigan nililaw sa mga nakilago tungas titaw ni matapo na haligan nilaw tungas titaw lang ito taw di susupo nilaw yung magalaw tilago adlan hilis mo yung gulo tamak ko na takhamat ako na ukaw siya doon niyo. Ya, tayo na sinin ko, tinni tatu sa tinni nilio tingin ko maluko taman na idyo siya o kalima hatak siya mamigat ko tinni tamak ko siya ulo tinni kami na tatu kama tamak ko sumunga tap ato sa tigit talo siya mamigat kili tamak ko tukis kita waktu itu ngat na itu jadi tukis dia kerja sendiri untuk cari semua nombor makwago pilih itu nama itu matok tadi ni tulis dia tadi ni tamakwago pilih itu tanya

mangin na maangayok kalata kukago igluring mitoy. Akakaro ko ang nayakaro ko kaya wala alaksugin. Kasi ani isa makiyo na kato wala sa mga maama ina raktuin nutakano tusangya sangiluti. Tigo ang uyuon na tigo ang ukwapi yung ito. E melo katara kang itarituin inarituin. Tigo ang uyuin at jiging ito nga na ikpigiya kamata. Iso makiw ng mipiro sa lao si mga maigo. So na wakaw yali sa lao si mga yunga iso matao yung ma yung ago. Kasi ano iso maki ama iso matao yung ma tu kasi yung malao si mga kia jiging ito ting. Iso matao yung ma at nun ananan nun do kaya yung marito ang ama ukaw ti walao ki ang ito yung ago. Iso makiw ng me ukaw jo yakang ama iso makiw daily mawik iso mat daily mawik joasunga uglak palaw si mayunga iso magataw tuktaw na si Willu te ma iso mania migama iso mat daily matiasunga iso palaw si mayunga uglak sunga ammalo katong nga kakamamakong ning inong me atatakakto takata si wulapang ano nga sa ati wigja pala ako si maganda at ate nga lo uigit loro. Ningak pagsu ni ang makimawag sunga utak kan nagpagsunga. Utak bigin na kaya sugutan na kan ningak kayo. So kaya malinutak nutak kakulog ka na lulak suting kanway man o kapilog katigya kataktaka utak bigin lugo nagligin lugo surlo sukalaw na ta. Tana tau suak sa jutau gildone. Mana lukto nukasak para paniga university mi master's degree kalukto atata nga kandona angoldone. Tena kitung nga ka kanunga saktu mitau tukpalao si mayok kanunga saktau waksunilo kanunga saktau katagama mana tigo yao si mayok. Narureo kayo. Tuksi amiku upi kusung migama tuksiyo takat-taktaka ayong nitukurung sangina suktung ukaroy nao yakto kanoy tele mayo upi kivikchuaktaka inyugaro ati uyao si mayo kasi ane ukautilaw si mga ko kaya mayo din anak tuyo baktuin sung nabiyuyuin tigo yao ngikubin kanunga sakto ane ato di unok tutarang ni tema ni lao si maduro unneo takto ina ni lao si maduro amata tuksi amne umiksano kalakto take mani ilinyaring magtong na resaksyon ay tuksi akto tao siyong mata amalo ilang isa na bit magtong na lang mata tuksi akto tao doti isa na yitoan inurimamong ito gawa amalo manarukto innarpun okattiarpulak oksimayu innarukpu suqaa makhawyi mayanganni atuqami uvaguttaa innarulerto tigut khawyi maartuktoruummi katta iglumigaqqanngittumi inuunikuuyuguugaraa kisianilitteikku anuka angayuksertinni uvattinni ilinniarvingmi residential school mi lausimangmata kanong nga sa utan ng med ilisi matlutik nuna moak mata ik nuna tinut mami si mangin mata kanong nga sa ng med ilit niya kao yung mangin mata inusig tinni inusig itaw kao yung mangin natigot abidyutig ikuraw si magatigo ama it ang ayok kariya kikimning ito kusakta oraw si mangin mata ama asi chilaw si mangin mata asing ang tiyang ane ino sa kalaksutik. Tamakwa ino sigin na surat tabon na utusokat ako tigo kahay. Tukis ito tao yung makatak mi yunga na utusokat ako labuto ilak ko sa galak tabo maan na lakto amate sa man ilak ko sa galak tabo. Tusakti tao yung magigunga. Nagligima si ama si ibisik tuyo si tusang ninaw yak tusi. Tama si

Ang sagot si CPC 27 na la si Rebusi. Tani ang upo nga. Ula may nikitsivik. Amay rayout for 2026 kundi lo. Sige ngayon la si Rio fang ngayon labitok. Ahay, doon nga sabi kitsi. Ula may nala lang ayabot. Kanyak sumipivaleri ligayibot. Sali anahatak. Tusakatanyak tiluko kanyak sumipivaleri. Tusak so yang ngalang ayok, pibal leo ligi yang ngalang ayok. Dan na isuli may pat, suli pinaswa ako si ulaw yung mita, si uyak mi law yung ama Nichautik Music Festival ng uyumik. Dan naw na ako ni kalalok utik tasuk ak pikjamulo pupig nito Music Snow Festival ng uyumilo utik tasu tohaut suni. Dan naw na Nipa ligi to haut suni sound technician dan nauna Ken Fraser ukalima hatigi kun na sila yung miyaga suli inutito kayang itulo alamat halo na tito kisiyani kiyo wakata lang ayok inutito ulikti kun na sing ningin miyaga to kisina siya lang at salak but Ken alay anak to kata ulo yung miyo kalima hatigi lak to sugo isulim mi pat ni chalutaniyo Yumik, taika ni China Nichautik Music Festival Yumik, tu sakti si Similunga Himut Juit. Nichaluta tiluit, hingi ko si Liabini Tuhanganik. Tanna lo isulim mi pat, ukhali mahati haron na sila o imme yunga taika ni China. Kukjua mi umik, tanna una Yani Santa, yaa. Nguni kasuok, tanna una ukhali mahati haron na sila o yagap.

isulimmipa nitchaluttaa simmiluni taikana nitchautik music festival yumi ya ingidillogo tusaqsaulangammi yok ahai takodaka tusaqsaulangayi ullumi niritsiveapimmi suli tusaqatsatuummi yok allituhari ngulimmipat alligilimmipat suli tuttavik ukkuasimalaqmat holiday ngulak manuk hanga kenala tanalliu nak siuluta labor day nguyumik ai pangan ni ulitwa pakisiani utilak tu sauri bunga hanwing ikutta oi takwa deka tu sagat setuat amalu allah ke yupalo le katale tamani kuk tuami nubo yamilloni takwa langinama hiwi nak si Una oyali kenna galoksuni ulla on kentoksuli manna. Alla ke jupalo oli katanu illua ja katalu. Amma ilu miluja halua galaga nilu sille tse palo oli mat nuni vanna kun alo oli kamali. Nuni vaga kun alo jäli kamali. Ahai, nuni vaga kattu saujua. Oi, uko oli sille neetikko hausa kentang junnu samu oli ngajuinu nabi minuna tse avummilu. Ima ili ngajuiguk. Kukdoa pimmi unnu alla hilanga nagaktak anu elo dilo dak aulo oanni ulo akunninga ni 20 misung ni limbik okone haklo dilo 12 ngo yumik sani kilo amilo alla hilanga nagaktak me yugok okone ngalo 10 minya suni gok umi yak milo alla hilanga nagaktak anu elo dilo oanni dumik 30 misung ni limbik Okone haklo dillo 14 nguyumik. Inuktua millo alla kailangan nagaktak. Okone haklo dillo 9 nguyumik. Pupang nito millo alla kailangan nagaktak mayugok. Ano kun neas dillo? Sikin niulo o an niulo akunningani 20 mit 40 mod. Sungo nilimik. Okone ngalo 11 minya nagaktak. Ako libin milo alla kailangan nagaktak mayugok. Ano kun neas dillo? Sikin nito mik 20 mit 40 mod. Sungo nilimik. Ukuning alo 9 minya nagaktak. Ibu yibin milo alla kailangan nagaktak mayugok. Ano kun neas dillo? O an nito mik 30 mit 50 mod. Sungo nilimik. Ukuning alo 8 minya nagaktak. Sallo nilo alla kailangan nagaktak mayugok. Ano kun neas dillo? Sikin nito mik 20 mit 40 mod. Sungo nilimik. Ano yung alo? Ano kaliw minyan ni kaktaw suni 40 mit 60 mod sungo nilimbik. Ukone haklo dilo 10 ngo yumik. Kangyak suyo ami Rockland Lake milo alla kailangan ni kaktaw may yugok. Ano kong neas dilo kabangan ni ulo 1 ni ulo akunningan ni 20 mit 40 mod sungo nilimbik. Ukone ngalo 10 minyan ni kaktak. Huwakta milo alla kailangan ni kaktaw may yugok. Okone haklo dilo 8 nguyumik. Kangyak sumilo aw palumilo, alla kailangan nagaktaw miyugok. Tatsikala lang nagaktaw stilo unnoak. Okone hatigin niya su dilo 6 nguyumik. Tasiuyak milo alla kailangan nagaktaw miyugok. Tatsikala lang agalwak su dilo unnoak. Okone ngalo 4 minya nagaktak. Kuk jua milo kangyak sualuk jua milo. Nubuyali umilangan nagaktaw miyugok. Tatsikala lang nagaktaw stilo unwak. Ukone hatingin niya stilo 5 nguyumik. Nunat siya bumilo abaninay na minubuyabalo lang nagaktaw miyugok. Ukone haklo dilo 6 nguyumik. Hope day o ammalo post will makkubin milo. Nubuyalang nagaktaw miyugok. Suguyulitin na kaya hak stilo unno sa minilutilunit. Okone hatirin niya ni kaktak plus 5. Tako taka sila niya di kuhayo sa kaintang yun na sa muling ayuit. Ano na bimmi? Nunat siya bumilu.

0: Atoi nau le toa avi, piwa lewe le ona se rewa de?
1: Ah, he la, na ko mei kisari wonga hana hate tabanga kain kusum. Ke hukau kei na sitra hatawe mungu. Udlumi, tatsi te pāra wukutamani, udlaka.

0: Yeah, thank you. Yeah.
1: Na kung may magalap, tasir lang man!
2: Ahay, kimog tweet. Hatang uti. Tay kan ini chau tik festival pingwala pinas wau sulau yumi. Ahay. Mana ni chau tasi meyuk. Ukali mahati ke kalau jagau na. Yani Santa kutua mi utsoni. Ya, ni chau tau yak tu simalau yuk. Ni chau tau ti logo ingi yuk ti logo tu sak sau langa yuk. Ukali mahati doa uku.
3: Mana okalima hati kasih mijunga tasiu yak mi suka sinik tawiu sila tani kuptua mi mi yani santalu nit yani ona nit calut tarek tu simalok mata maunga tasiu ya mu aula langa situn lu kuptua mu yani hanu ilok kali tasiu yak mi suti
4: ale anak tu poya suni tunga nak suni kamari kamat se tu poya le kamayingi untuk kemo simat sesti Niki ni atu ina hak suti lu. Kamat saya tu pawa alu.
3: Hei. Aku ni nik caluta di usuk ulek. Hei. Aula kata usuk ulek suti lu.
4: Aku ni ulu aga alung ngimi yu. 3 years. 3 years nginne na ulek tu. 3 years aku utamong ngari ulok sema yunga. First stage. Stage riri uce lok sema yunga. Ta siu yame nik caw di festival. Hanu ilu usuk ngang mga hoi mga katak na nga. Pinga sih na peningi lau sema yang ada kan ya oke lihat ya semua tekan kan ini pergi sema lekong on stage.
3: Hey, suli nama wala aula laki sema lagi bi tekan nga pika nga suli.
4: Salono lau sema yang ada tasio ya meri tu benar sana salono music festival spring music festival lau sema mi 2023 sama lo kucara pik. Kutua milo akpik jamilo songulik song.
3: Hei, kalau lep. Suli, asiano tikititau kumakibit. Asiano tikititau kumakibit. Tamang aula kubit.
4: Mana, tuki maksima katang itu, kinguli nga kisiani. Lak tu suara lak miyo nga siwunit sangani.
3: Hei, imbiro nakti miyo nga peksudiri rumah miyo nga. Abadak kuni, auma kibit kuni. Kina yak mi saput chau su dinam mini CD lio kon na sila yung mga bitaman na unik kakalapi kong tayo.
4: Inutunik ko ni Chahoy yung palo kami kina yun natin na halo yung inutunik uhaw si tini ano preservation o mami kami inutunik
3: satu gat nimi
4: tamak ko ni nga Atu tila hello yung revo 4 songs on Apple, Spotify, and Google Play.
3: Hey, so big. So kat sini yun ni ilaw ilaw ko taki tamang ni tasyo yame.
4: Aw kanam man ako na silong ilanga tiki sa tiri halo sa mga tiki walolo mirama. Ang malo poker lang ayon ilaw ko makain na galop masong kasi nam man ang yami hangat tayong.
3: Hey, Apik su dikke ko no mata ila ga ri ruma be ubal at su na ruma be how you matino
4: ana ko me ruma te na hanga sapu che hatta to ni ingiu tini hai ho ye hatta ti tunga ste se hatta ti na ko mik
3: ha hai na ko me ma ga lo dikke ko na se lo ga bjane
4: ta ko mi tau

0: nilak mi jok anu gelo di 1 ni demi 20 mi 40 musungun limik anu kali mi lak ni anu tak 40 mi 60 musungun limik ukoning a 15 salu ni lo sik nilak mi jok anu gelo di 1 ni demi 20 mi 40 musungun limik sakit anu kali mi lak sun lo 40 mi 60 musungun limik sakit lak ni anu rakta anu ringa 1 ni lo atwang ni lak kuning ani 60 mi 80 musungun limik ukoning a 18 kan sue american lake mi lo sik nilak mi jok anu gelo di kabang ani lo 1 ni lo kuning ani 20 mi 40 musungun limik ukoning a 18 hok de mi lo sik nilak mi jok anu gelo ni 1 ni to mi 20 mi sungun limik ukoning a 19 kan sumi lo sik nilak mi jok ulak lo ha malak ni anu rakta anu gelo di lo 1 ni lo atwak ni lo ninga ni 20 mi sungun le ko ninga 19 au palo milo se kini lak mi ro ulla ko lo ha malak ni nak ta suni ana ko ni 1 ni 20 mi sungun le ko ninga 19 ta si rak milo se kini lak mi yok ha malak ni nak ta ulla ko ko ninga 20 ku tra milo alla khali le mi lak mi ro ha malak ni nak ta suni ulla ko ko ninga 21 kan sol tra milo alla khali le mi lak mi ro ha malak suni ulla ko ko ninga 16 no na chia bo milo nei ni se kini lak to ha malak suni ulla ko ko ninga 14 hope they'll post will McCovey Milo. So we let in a reax still go. How many of my lagalocks do lack of coning at 11? Come at Chelang of a sea, we can see Chelang of a sea hung up a sea.
1: Mayor Powder of Unga, Inuit Unikang in it, to Sassout to Zio Hatatunga, CBC Ukil Tatumi, Parkas Good. Akaguni, Makboni, Takwa, Unika, to Sassau Hatasimajuit, Namiroya, to Sassau Hatasimamata, Ajungi to Kulu, Tamana, Kuvena to Marelo, to Sassona Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Parkas Good, Kaujigar Natasi.

0: atil ut saksau tiang na lakap tiwi lau blumi talima atil lugu. Sen ut saksau tusang nakak tinata sila kanuin na siya mga tao kalimakal tig lugu. Tamani ki balamit agbiani. Nui lak pali anata ko unnuk makutuin na realik. Nigelo ni ko 40 mit 60 mo kat taunin. Uni unni atmani 7 milunin. Akago makagunni pali o matakok alalak pali alunin. O ang nego matakok 50 mit 70 mo kat taunin. Uni unni atmani 10 milo matunin. Kasi namin ang matikya jami tema unnuk nui lak pali anata ko unnuk makulak pali o matunin blackout. Nigel Nathanit 40 mit 60 more at Talonim. Uni Natmani 6 milunim. Akago, Makagunne Paleo Matarok, Sakanele Rattao Marsuti. On the Romatu Gork 50 mit 70 more at Talonim. Uni Natmani 9 migo Marsunim. Tana Pigaltikinap, Diwila, Ingatilugu, Sugar Ray, Ingatiluguila, Fly.
1: Well, it is all nice and decent, slip of the curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray, right?

Dan na ingat ligur saan isa atavud. Kansi nang miwutra olok sumayok. Charlie panigunia. Kamanito alin unnuk makagunia palena na atawayok. Unnuk makagunia tugok. Oang nalunigok. Oang nalunit 40, 60 mo katalunin. Unig niya at mani 3 miluni. Akago sa kanila katako masuni. Oang na kumatako 40 mit 60 mo katalunin. Unig niya at mani 8 migo masuni. Manilitam na ingat ligo Brian Adams ingat ligo ila. Summer of 69.

0: ne fi velen nga alle gerne at dela to sai set ut gerne at dokter mane khatige af silawa roberts khabito what's out dau
1: ulukut cbc ukyok tak tu pi balle yang ni narak to sik wanga thobi utak una tak tuk se canadian forces kuninga khluti kutik tung mot ayon ner sarar to rasuk tilugi nuna bo hamar kung ini nariang ni kyar no qara qaraumat pang nak taw si mayuni atung ina khluti una tak tuk sakut ajiging ro yaktuni atusung mata tikisani tikid nasuk palle tilugi no qaqtaro ya raung mata qitqu taw tilugu unuk sakut una tak tuk se qit How sweet to Ragasuk Tilugi Canadian North Coat, the Kanga Ikarungni, the Quad, Outlakatasungo Unit, Ikimakataka Tilugit, Operation Nanuk Mot, Outlakasuk Tilugi Agago Tamar Suiting in Ni, Canadian, the Quad, Unatak Tuksakungi Inugiak Tut, Sakiak Titisungung Matakanoi Loro Yagunak Ningin Ni. Canada rima mit nunak jong mingak tulu sakki kattak palerik tilugun. Bivalle yudigi yimi ilaw yukaraw garawang makisiani ikbeak jung mutikiyuti nasulak tilugu. Auraguru yari raung matanang yak tuin au rikluting. Miti mataring mutikiyuti nga rikluting. Aulak simay, aulak yak tuktut. Ukaw jow rikluti tako ating misuk. Aro tirlung nirartaw lutik CBC kutuk sigaraw garwang matating misok turigikun no kanoy laong mangat kiw mayongin naklutik miti mataring minga klutip ikarong utingari rauktut kausuy tong mo tikiuti yung magarwak tilugin Canada rimami ukiok taktungan ni kaw yimanak siluti kanok aksurong naktok siusungung mga awlakasuk tunit Operation Nanuk Kitoko tau tidlugu pigiaga karok tu garo. Nunat siyang may gavamakungit tau arwa mo au lakat taga suktut kikutiligin ng motuavang nakturiging itidlugit asidak tau kuyaw si mang mata takuat anak bilak tuyong may viksangit iniksakin niksaw katang matago yellow knife may teman na takuat tikikatak tut tuyong may vigi Yaming no tataruak padlerang ningin no nunavo mikitang miuning ngak tut yellow knife mo out laga yung mataan nag vilak luti luki kutilagi yao yak toga suk luti Fred Peterson ikaruk tut yang may ilagi yao yung marigaruk bingan ni.
2: But if we could offer more services here,
1: Okaktoni Pietra Katarun Naruta Nunatini Tako Aro Yellow Knife Mo Aulare Kaktuit Unurun Palare Yaktutik Tamani in Katera Ruarata Kisiani Lukta Katangi Lutaran Narsuta Katangi Lutaru Tako Isumaru Tigio Ikarung Ikaruk Tutang Mut Tiki Katang Naru Tipitra Tau Yun Narayaktut. Iniksakiksang ng mid ni Rio Riau yung City Pirimiglo, Uto Pirimiglo, noon at siyang may gavamagkungit o kaklutik tako at iniksak Riau yung narayakto ni Kanokturo, Ruro Yaktuman na aner bilirasukto no ubaro ni Kikutili Riau yaktukto no toaveng nakturirin ng mid atong nakluting. Amilirisungo yun o nireyong nakatiyarik to Chinese sikut tuksirakatang naksawrik tilugin ni rutakang ng mit. Amilirikatang ng mi ukiok taktong mi uno atunaw yung nararang matakirak to mit. Ami akingit akitok palang nakaktaw luti tamatuman yoyo akago yumin. Tako nagtutit Martin ng nakaktaw yung kabyasiat. $200 ungatani amingit akikarak lutik. Nathan Kogiak nunatiang mit avatiligikun ni ngakto ukaklunit atawsang minunarik juang min ngakto ni aksuarugo asidjak si balang maakingin ni.
3: Most of it's coming from China.
1: Ukaklunit China min ngakto ino kuyi si mayutakwat. Suru sarai tuit ni rotigiyo katak tidugit kisen kino yirin ng mit atok suti piura mi piyo masungung mata takwat ami China miutanut akitulangon ningin nut piugiorango nagaktawok kogya ukaksoni amilirisungo yut nukaktitawniku yut nuwagdrang na pigaktidlugot ukaksoni nariyong nagaktok inugektut amilirik kanakulunigit kingulak pang may tawane uksoktong mit igluk sa riyo yut suraktak tawrong mata parisiko at jingwa ni sakititilawktut unoktuni igluni igluk sa riyaw na aktuni surak tirilawk tiyawrok tilugo isak biyutuin na kataklutik. Parisik ko ukaklutita ko igluk sa riyaw yut Seal Street min nakaktaw yuk uang nangan ni nunaringan ni duk sa karaklutik dukik ko tuin ang ni kawiyo yung madlutik takuyokang nikung mga pinakluk tunit tukisi umatiti yung madlutiglong uksuktong mot parisik kuno o karakuyoyot.
0: Koyan na mig Toby to sa ayak sa tutak tutamang kanatan ng mit sila lirela laulong ay la tiki na katang niyo ni kanin niya siya mga atak o kalimakan ni kukusila ilaylaw tabo to sakso yang naman. Sivulak pa amitikin ni Kugadjung Migokunnuk makung niyaktok tak silik palyalunim. Pingang ng niyaktok 30 mit 50 mo at talunim. Una yung niyat mani 6 milunim. Akagu makumatok tak silik at talunim. Pingang na kumatok 30 mit 50 mo at talunim. Una yung niyat mani 6 milunim. Talog do amiliunnuk makugunnik palyanang niyaktawiyok. Ang nilinigok 30 mit 50 mo kataw ni. Una yung niyatamani 5 milo ni. Akagot nung yung matokok makutuin na relig bulunik kad na kataw ni. Ang nang natokok 30 mit 50 mo kataw ni. Una yung niyatamani 2 milo maso ni. Oksok tolit unnuk nung yung natokok makutuin na relig bulunik kad na kataw ni. Ang nang natokok 30 mit 50 mo kataw ni. Niglasong natamani 0 milo ni. Akago nuyo kumatokok kanituin na relik. O ang na kumatokok 40 mit 60 mo kataw ni. Kasi nigo ano ito kaya o ni 60 mit 80 mo kataw kumatok. Una yung niya tamani 2 milo kumatok ni. Nakalugtu tsalit unnog. Makagunia palya na ang naktawayok. Kanituin na relik. Taksa unne palena tugo unwao ang nalunigo 30 mit 50 mo katalunim une yung niatamani 1 milunim akago nuyo matoko kanituin na realik ang nero matoko 30 mit 50 mo katalunim une yung niatamani 1 milu masunim oglok tolin unnog nuyo na tugo makutuin na realik ubuluni kan na katalunim ang nang na ang nang natokok 40 min 60 mo katalo ni. Una yung niyatamani 2 milo ni. Akago nuyo kumatokok makutuwi na relik ublagot. Kisiyan niko alalik palyeo makin ni ublagot. Ang nang kumatokok 30 min 50 mo katalo ni. Una yung niyatamani 5 milo makin ni. Tagwatakoy sila temin na ina. Sige yaw yula. Tekin na kachang nyo ni unnog. Ama akago.
3: Amihu. Agatul yung nega.

Atung yak kalu kita mengaku asal emat tak tunga pecah tu makan lubung atung yak makai katu cenya. Ati tu aku kau kan juga lagi kau tu. Kami tidak nadi kalu kita kopi mungkin makan lubung masih. So kami makan usul kami kami ini ikut suni lokal suni lo ane kau lah suni kalu inna isu maruk tu makan lubung aku semua epic. Anak orang sana ngalu, ane nak semua so kata kerja rumah, aib juga. Amat agak, kengalu jarak sini, kubesung nak siap balas semua motor siap kok tercak tu dijuluki. Kubesung nak ni asal dijuluk. Wakang walu tuan nalo, ui ui saka sana apa dikit jualu mengmati kapio nak susah kebuk. Kiaga rukungalo ayaw gamago sila yakum dugo kaya yualo lama sa kiaga nung ma kulit tangan yung rukong na kaman yung sa kiaga nung ma kulit tangan yung atit yung aabla ko tiyaw yualo lama tay kung aicak sa tang magaya kang yung rukalo aklo kaya ngin yung tiyak sumataman sa porto pek pang mega mata. Asupok ko kalo ang mga maapirya ko kalo ang manapin niyo yakatangin niya matahan na lo kang nga asupok ko nang yagulutun ay ikatayo ko asila at yakulukutin niyo tikin nata kiyangin nata yakulung atako at yakulukuk kakao yung matiyakik iso kay mananagin niyo yun niyang manayon niya akin aksutun niya sulang yagulukarato kisiyan na tahan awis sa kulukubig yung mangyarukulukun. Nagpinya sa atin ano lang aniga kilakti. Ang nakpimane ako gito, amang mago. Wag! Amangin niya alukat talaksugutan. Una taktaw tayo litigi alukugo. Amangin niya tiya kataluksugo. Suyok tayo man. Uglo ka sa aro ko ba siyong narang mingman? Asik, happy niyo yaw lang man. Iglo arong maiglo leo kakluting. Tagpon ni muming wakataro kakrutik. Happy New Year ang malisun na patay maudla ko siya kakatakto aro nilang muto. Huwag kapeso, tiya makilak mga kapeso, fiksin niya ka matagbal. Kapeso, tumakaro na ka ma. Aswila ay taksunga, isumalaksunga. Dahil malakay.

Isso, chefe, quanto tá o juaro, mas não liguei até para tu que se apanhara. O calector da gama da bunga caiu tão no luquean, a bacurum no luquean, tá com um aluquea, até curucu cano o calacunga. Não, se nick tu arrumo de jogo, tu pacta o lutane, te tchau, o cookie a lane a tua rola. Oh, Jesus, I call me a problem, you look at Jesus, it's a cup of doctor, you are all at Tonga. Good piece of lamb, or cut like a shot. Say, my piggy, I'm not a megama. I'll so go to get out of my young woman, the people don't, I say, my piggy, it's a nigga. Take that to a lover, lost him at the bishop to that. So came a tongue market, I shut out like a tuck with cut that. Sing, I slap his hair, a massing. Ñu tax ta lox lu nga tu nami qilami magalu singay lox lu nga tak jalax lu ta lu na ko tu yu magalu lox lu nga tak ma lox lu ta amma kingu lu nga tang ma kan lox lu ta so kay ma iki ma bisa kan lox lu ta qim mi lu nang ma lox lu tik 15 ni ju 15 ni pi ba lox si mang mata tak sa jalax lu ta ta ba tang ma si ma lox lu pang nak tu lu lu mata tahun aku angguk merlaku lusunga, uiga kau tu juga, iswat yang hilang, out langi merak lugu, tak bani merak lugu ni susah lagana, amar lugu ni kau tuk tuk gok, tapi mati kini merak suting, mati kini merak suni jung atau cer suting, tang mak lutik, tapi matang mak begini merak pangat tuk tua lui, tak jua jua lo berderak. Aku dah kau masih unnesing mana kan inginnya mati aku dah ketemu akan kini aku risak lo nak risak lo kesian ni sama jepi aku tu jepi yang maming mata kini aku ngetaruh ia pun kini mereka tu aku kata hati aku dah ketemu aku aku dah ketemu si jalu juga pi yang mengilah aku dah tu naui nak kengal aku tu tak pisukan ni lah tu tak. Tak bahasa ini mungkin kita anggap ni kisah ni pium. Tak boleh pisah kat dalam waktu tu. Yang sudah cuma kalau lekama. Ukau tiba kata menaruh imak suara belum dicawa bah ija bor. Imak suara ni cukup gak selalu mengajak tu ni. Taman na ibu belum ni ibu belum ni lo ni aku tak belum ting. Selalu angkat pakar waktu ni. Imak suara belum ni ikut tu yuk lalu belum ni. Anu kerana itu ikut tu tinggi ba, khusus ibik tu jullo kerana fikir mengkhan elar itu, tapi mana ikut, tapi mana ikut tu tinggi nasi kita aksi macam, tama nada kalau aksi nom, tama nalu selalu angang ya aksi ni, nyata kan ane nyawa ya si juaruman, uigau kau tiba ka ikut waktu, ikut manang mangit cahiluan itu kip jauh ikut terdelapi. Tama ang mga nga kami ang mayang nakakaklo ng maling niya kasi. O kao tila ko sa mga piman na tama nila kao sa aktualong may akong isyo ni nga. Tama ang akitak pa karo akong nagsanik sa gilid siya makikama. O kao tila ko sa mga kutay man akso ko tila ko sa may akatay niya uwi ka. At sugo nga lahat lang ako makaungit karo ako nga. Iyang nasuri kao tigin niya lakabi. Ila kanunya asyik kami kerana mana tu nyak tu tapi mana pisuk lunga ni nyak tu ya kanga nok kapus lunga tahu bunga selalu anga cuma dikit tu nak sejual lunga mak asyik nang maja nyak tu ni jutupi jutupi kalau aku ni kita ika ila bukan itu kerumun nok kanga tu kerana kimi kerak tu maga lunga ramen kimi kerak tu maga gula lunga tu kimi lusuk ama. Nang magtuaro kami niya, nang luga kao tiging matatama ko nga, nang katunang mayayi ato aman. Agbakta sa araw ka nung nuta kami. Tama na uyak ako nung masakwad lalang may gama. Ayap pagbik ko minyak to, tataka nung asibin nga galaw ako na chokay mo. O kao tiba ka, tupik niya. Tupik niya ako kung niya kami. Agbak ko naman ang isibin lalang ubo nga isak sa kurungan. Asyila agba isi biar lalu ni, ada juga sih mulaat tadi. Kalau nak tak kalau, kalau tak kena kita kangen. Dah gua kalau kalau kepikir lalu, ada tu sih mablung alun ni.
kipingi kenyai utan ilu pautan isak

0: Onnong mo sila yung lang na may gamay karong ni sila kang nakto o nang nakang nakto six king mo may sila kang nakto nubot tak padla na kalu na ano kang nakto ni kang may tuwani mo tika katang lugo o nang nakang nakto five king nga ninyo waya katang nakto ano kang nakto ni kang may thirty mo tika katang lugo o nang nakang nakto six pag nakto minyo waya kang nakto o nang nakang nakto six kikaktak jo may sila kilak padla nakto ano kang nakto ni tuwani mo tika katang lugo o nang nakang nakto six kang nakto gaping milyon nyo waya katang nakto ano kang nakto ni kang may 50 may 70 mo tika katak lugo o nang nakang naktok 9 miti matari mi makwaring nakto ano kang nakto nanigang mitwani mo tika katak lugo o nang nakang nakto 8 ikpiak chung mi makong nakto ano kang nakto nanigang mitwani mo tika katak lugo o nang nakang nakto 4 iglirang minuot tak padla nakto makwaring nilo ano kang nakto nanigang mi 40 mi 60 mo tika katak lugo o nang nakang nakto 8 sana kayang minuot yak ang nakto ano kang nakto nanigang mi 40 mi 60 mo tika katak lugo o nang nakang nakto 9 sana kilong mi sila kang nakto o nang nakang nakto 10 kangaklin ang minuot takpad lang nakto makuraglo nilo ano kang nakto nigyang may 40 may 60 mo tika kataklugo o nang nakang nakto 6 tika kakjang minuot takpad lang nakto makuraglo nilo ano kang nakto nigyang may 40 may 60 mo tika kataklugo o nang nakang nakto 6 akwen minuot takpad lang nakto makuraglo nilo ano kang nakto nigyang may 40 may 60 mo tika kataklugo o nang nakang nakto 7 igliri kakjang may sila kang nakto ano kang nakto nigyang may 40 may 60 mo tika kataklugo o nang nakang nakto 8.
1: My name is Siaya, and I live in the most beautiful place on earth. 7 months ago, I blew up my life, and a lot has shifted since then. Everyone is moving forward. I'm still working on that. And that's me. Welcome to Ice Cove.
2: Where are the penguins?
1: That's Antarctica. We're the other one.
3: North of North. Stream the new season September 8th on CBC Gem.
4: Hello, I'm Neil Kirksall.
5: Good evening, I'm Chris.